radyoatuhu jidari peygaha dengu basen razgoya. Dirijya dengu basa, dihita peşkeş kirin.